ye wo twiro no amia ko adwum edunwotwe sam 18 adwum edunwotwe na men kan onyankopon asembi ho na peye nyina so de jamu yase rimse ene ye okuada eti ne ba bia me pia na dru bia me ni yasam ne ne de na wo ba bia me dru bia me pon so na afi mamu aba mu bi ti bi ba ye ko adwum edunwotwe na yen kan asembi ho

0: train wo wura ne mika wo die wura no wo de man no chance ke to e no se me bre na so
1: se ne tie bi so fo du na
0: ah me ni awe pa se ne tie bi a so fo du wura
1: Aye busi unu.
0: Ah no.
1: Send your team aso. Isu you send your team aso for you. It's a job Brahman. Come on here.
0: No way pa.
1: No no so many.
0: How?
1: Na adofu ni na me. I want to go. Ya black pen. Send.
0: Okay.
1: Ya wadin na wachuta.
0: Okay.
1: Ya na so mo ti.
0: Okay.
1: Enda.
0: Okay.
1: Ti wanda. Ebedi na wachuta aso nda. Baba ya ni maybe a Sunday. Even a surprise.
0: Okay.
1: Baba poko bo na ko.
0: Yeah.
1: Sunday na ni aduma. Ebe ni fidi so.
0: Yeah.
1: Ebe di ni fie di otwe. Nsi.
0: Okay.
1: Mo sa lunch di book.
0: Okay.
1: Komo se ni ti da so fo di baba. Ebe di se.
0: Ya nsami ni se so fa. Ewa mo wanti meti. Ebi abawie me bra